0: Fuso buzimu Kare na watu gami na tiatetu na akulatia Te wali weja kufuna chakulia Ukunja koko kenyini ngomezo kuchuwenja Katiko mpulideno Chitufu darurimu mambi ya saze baba Yeno etula Nenjo kezo rudamo rudinka norudicha Muli mutia Neka insubirenti kemba funyeno Namu muli mruunji Tukena kusoka kusaba kuono Tusoburo kulabanga tuzendelezo mkama katuna chafuna Nizwanyo kumudize matendo nechitibwa Kubanga bimuguani de Omuziki oguta sala koko genda kubagufu butukeno Okuchile sasariva mchemba Okukakasiza dalantoro na kurupia tuluteka mchemba Ebi tumitambule stado vimanyi na awi Bubango zuku sengoli ya Utemite gerekeka Biri mataka nina mpareza basaferi Mundange totia Mbera si ya rubere na Tichisoboka Bija erane bitu nyigam Nene bimana kasera nivitambule nivigenda Habali mduwa lilaba inabaro demba saside Obukendele ilonga wafido mtu Kama katonda kugumia mnangi Wenteka teka buwezo wezili Neka tuweba zobudobo Bwa mtu wadeko mtu yokubanga mduni ya bademu era naba kone vyo vya tukolidi yo imirimo jewe jikomi yao netu inakumusabila busabizi adana fukwe sabila kuguma mungeri eno mwemwe naba kenda machakuru na kule rongo cha temi ya bukofen kwa regila budi chuticheba lize mkama isabisa mkoro maso okamete alhamdulillah ate mungu nga watu wazise oburamu na te katunaboro na kule rongo kubanga lutambula nzikiriza kwa gendo kubanga genda kumulimogo kwa genza bitu fubi kumu fubi yerele agangeze kakos na microphone soja yenze ya duka supidi katabalika Ntegero ba Simanyi na kubitegera na yema wabirumva Wabirumva Abari za subuhi Wanwe ya gamba Ndi nyokero uswahili Nenu mnyumira Nengari kati nze tochi maji Ndi nalini na kuwa maji Sia Nengari na kuwa maji Necha anti sachi Baga anti amateka kari kumundu Toji umu za kutaka Mwe mundu wakiri Okujituara wakiri gofa Adamu toji kwaze samumbera yu nane buburi muhafu Nenga anti inze yeah. Inze mbelo muhafu nga nine mundu edi mwesasi Adete ikusika na vina kema Izo kuhunzi kanga ngambio mtu su Mama iko Santa niko na mubanka zojie yo zimbi Na Wati ya utabu ebezi
1: Bukete Kanoke kata chumde mtu hirive Famuguriri
2: Mbula mwa, obomu kisa waguli kawamwe, sinachendi. Omu kiso hizo kuhugenda gusanga jogenda. Gunugwe mukisa gomu keze. Mumambi esaze, ne microphone soja. Kakos.
0: Katweba zomu tuweza mkese za machiakuru na kuruwa lero. Ukulaba angatudize chilabe choburamu. Fetetiso vola kula ansobi ya denomuru ni nogumu. Ukutandi kukwe, ngami ya mchifo chokwe ya gara. Ngatetiso se kumudiza matendo kubanga gamugwana. Ngaba bukeda machiakuru na kuruwa lero. Tuagalo kudiza matendo. Nechitibwa nokugulumizibwa eri mukama Katonda yakiriza tubenga tuchaliwo yakiriza tudemu tulabe kunjuba banji bagamba nti yeba sebulunje nete yazukuse abalala bayita mbitiro teyo abalala bakenda kunaba mubinabiro je baserera ne bafira yo fenofe abakederero tetulina chamanyi chetu wademu kama Katonda kulaba nga tuchali balamu wabula obukumi bwe nobugabirizibwe watu teka ko bulikadde yensonga lwaki tuchaliwo wabula katwebaze olobukumi bwe nobugabirizibwe era katumweba zoro ichila vichogulamu na inga bubukede tuchimanyi timukama Katonda takula nsobira tagira chibi na ye waliwe biba mbuna muwa fenga vitu somoza tukirize mukama Katonda aiso mkono gwe umuonya gugende li haba barwade haba tusuza tetueba seba tuwela likiriza haba na latuno onyane nsimbye ziba janjaba nezutubula banji bali yeyo bano onye dagala liba buze mukama Katonda bakwatireko basobolo kuita mumbera buwete yeyo kunyigirizibwa banji hebilo uzo biba inga biba labiza noturo Olina abera nga talina chazako Wabulo lwebi vya itamu Mukama Katonda kakanyobu sungu wembera Tokirizenti na machaguru na kuruwa lilo Katonda alina awi Agendo kera kumacho gendo kora Omukisa kwa mukama Katonda gutambule na awi Business yo Katonda yabaji vera mu wabula sigwe Yabano nyaba guzi wabula sigwe Yabai ya ngeri chije soro kufawo eri okuda kudali dara Nzikirizanti rosi nziguba mbusiness yo Nzikirizanti okufiru wankugove wakao Atena tokirize mukama Katonda Tugaziri zebie mfuna Bietulo oo zanebe tuwagaru kula bitu kilede mwikonoje Yavero msala oo asemba yo Ida yavero mtesi tesi mwivyo nabe tuwagaru kula Kale nongzikiriza mkama Katonda nti ogenda kubeira abu Mwabu bonaba gendo kutambula Ichigere chisoka wabweru mnyumba yo ngofuruma Chibere chigere chomkisa Kula ngilira kubu wanguzi Kula ngilira kentu yo zobuta tuya nilabwerele Okole nga bofuna Atilo sewolo kufa kudali ili mwukuda kudali dala Mkama Katonda ya sukuru miafi Teri yo mtumulala asobula chikola era yasobola okutuwa ku ebyo byatugeredde namachagulu nakulwaleero tukkiriza nti bwe tuba tusabye ajja kutwanukula yeyeka atuteekerateekera obulamu bwaffe n'olunaku olwaleero tusaba lututeekereteekere nga lulimu obuwanguzi nga bulimu okufuna nga bulimu okwagala n'okwagaliza byonna tubimusabye nga tukimanyi tye Mukama Katonda Kitaffe nyanukula ng'oŋŋamba nti amiina.
2: Olinisa kakos wano kulubogola Simba. Olimu mambi esense.

0: Kabaka we subudu batumidi. Saba sajye yafa kalakata msongola ya soka. Yale kaza dabane bali batandise okukoma omubu Kabaka obweyo obwo Kabaka we subudu. Na bakangalasi mucha mujukira bakazi baguma. Yafaza debweru dabane be batandise okudambu Kabaka bakayandira byabugaga. Barowooza nti gwe baateekako okusikira obwakabaka obwesubudu siye mutuufu omusaayi gulina kulondoola bo okuba nabo baana ba ngoma ekiri mu bwakabaka bwesubudu kyaguddemu nabe oyinza okutyamu n'obuuza nti bana abakkiriza njakujja ngambi banyumize wano naye akatabo okooka bikule oba nkaleke nakatunyumya mama ate tuyigane ku nnimi endala ejjo wano matirya mayiko kigongo yangambye nti amanyi olulimi oludaama ne mugamba nti sijja kuwa mukisa kujja kusomesa ludaama ne tukkiriziganya bulungi lwa nsonga simwekakasa mu ludaama lwe lwayogera kubanda mugaye njogereramu nga ebigambo byayogera tebitegerekeka kale kwaliriza mu kuomesa olulimi wano wetweyagalira ku nnimi zaffe zitumanyi zitwogera zitwayiga waliwo obuzibwawo n'abalala batabimanyi ne bagaa ti bakyogera bwe batyo mu lulimi bwe luti kale no yensonga lwaki kugaa ti bw'oba ng'ompa bifuto kuba ye ajja titwahuba yaŋŋamba nti wano naye wayigira ku lusoga naye ati kale bwe kiba kyekyo haaji mundabiri ye tunaba ku ekyo wamma baali bavubuka babiri nga batudde era nga banyumya omuvubuka n'agamba muvubuka munne nti naye olaba bwe tukuze koli nti dadala tukuze nga naye ekizibu abakazi batubuze koli nti abakazi bangi naye okufuna gw'oteeka ewakasi kyangu nti kiikya kuba akazi nga bayitirivu koya nti kusaaga n'okusaaga gwe omukazi owewaka tafunika nga wewaka tafunika era bwe omufuna owebaza n'okwebaza ng'akutegeera nga nawe omutegeera koli nti tukoze tutya kwetya ebintu byakugezaako oba noyagala kuwasa koli nti mutima gusazeewo mpulira njagala kuwasa naga nti ogambye eki nakibudamu naga nti njagala kuwasa bali mu mbaazi babiri n'abavubuka olikwe kukyogera n'akigumiza n'amugaa nti njagala kuwasa kale nokivuunule mu lulimiro lwosinga okutegeera nkuwulire awo nja kumanya nti walutegeera owaaye mukulu taata munange naawe okuwuliriza taata obulamu bwa nyaanya bukonamu bwatika bwati ani ono omanyiyo olulimi ki oli musajja munyankole kalekale soko ngambe ti njagala kuwasa mulunyankole mpulire nyenda kuswera nkale gwe bamajeni ekyengera si nswera ya musota okitegedde ayinza okulowooza nswera guli omusota gwagati musota gugo nswera y'omusota okwo kuba kuwasa banaye tuli mukirasirumnabonasitamagwe gwe naye omuwala ono eddalu oba ali likomyawa n'owulira obusungu sabuli n'otuula otya mu kiraasi wamma wangi tuli mu kiraasi rumu wamma tusoma wangi wanyi
1: waleykum
0: salaamu warahmatullahi wabarakatu
1: aisha
0: erufa oo aisha nsanyusa okuwuliza
1: naye mmale musa nsaba peeni
0: atomuwa lwaki teyaguze iye oyo ddaluli eri mutawanya nja mugoba mu kibiina nti tekikyuka nnyo ndikwenda kuwasa nkale ngakale dije bakulopye dije lwasa olidde obuzibu bwoleeta bwe siba mu kiraasi okuba abayize engolo oli buli nasaazi monika lwaki watoddeku kugundi ku yunifoomu sikaati lwaki wagitoddeku sikaati ezo twazitunga nga zikoma eno ku bukongovule lwaki wagisaze kati eri waggulu mavivi oyagala kulaga baani ekisambi gula yunifoomu empya eyo sijja kugikkiriza wamma tuli mu kiraasi wangi

0: Unyo buwanguzi mpya ngaba bukede bera no kukiriza njubuna kupya rujano mukisa gwaro 16 baba ziseko 10 mwezi za majaguru na kurwalero mwabasenga mukolombe bazawe baza ate mwabagenda kuanga barumbisa 10 majambo mbavu za konti mutyaneyo fe kusimba tuli stede tetulina tabu jasi tuli mukwetala muko echo chowe jiri wano kwetala osanga mulelo mbuza ngo yambuka kwenzi nzikirira nga kiki ne imbira byangi ya tumaze ko wano obwechu sizo anti twagala butimwe mugendo kutuka nga chiri kumuzuri okitegede olide John Black agama timuzuri sana kabade kasufu ndozo kafunye bulungi na bia kareri akamwanyi na ze kabade ka rain ndozo muri dagati nzikiriza na eto nswaza omuko awayo omwana obuwara na yeye agati na eto nswaza kabade kasufu ndozo na kuoka funye bulungi kwe kusambia remix mpirifu ya Cinderella bebe ujuri dengana yonsufu ndozo nawe novela mumudu ezizu kuka kumachango listede ogende jokorela mpola mpola ababa ababi nsanga wano abatero kumpuliriza lagati kwe mwari alio msomesa wange wano wachisasi junior uliotia mnangi abakonga uliriza simba janati uliotia mnangi agati mubeda konga mzu kuse mbagaliza vilo njivyerere kasimina timuri okay bana fobo meda mwasuzo mtia temwela likidide nteka teka ziri kumuzuri na kusomeza vili mutano mwezo kwa msafu mwiteoko evuka samu veterans village officially bagenda kwa balo nchinga ofisi yabwe ngegenda kubanga kakala bya emirimo awo mukira municipal council ya malada okuwayo certificate kakasa nti meda chechibina echirwandi sejirunji ere kigenda kutandika kakala bya emirimo jacho aunga chechitebe echo echiretedwe bitebe bingi bijja kuwa bitambula yonaba nababeta genkula kulana mu bitundu bya mwe ekikulu kirimu cha kusobola kubera bumu okubera obumu chechikulu okusobola kulaba nga mubako bya mugusa okutongoze cho mechikola saboni nenteka teka zabalina okugabana ebyo ebikwata kutakali abwe bagula na kaseke bemu kubitunulidwa nolusisira lebyo bulamu olijjo kukolebwao tujja kwa ku Paradise Gardens teka teka ziri mazuri sana eraba kakiko bazikora ko burungi teka teka muzikwasa ganye burungi nange njya kujja I'll be there njya kuita yoko mbarameko mbabuzeko ye ndabe engeri je mutambuza mu emirimo na kachiko kona executive mbaita mubereyo soga enyume mwami Otieno Muhammad kubuza kweli wazotia omukuru Isaac waliotia wabarenzao ndabira bulungi nyo musajja wange Muhammad Chibike aliatia kasulenti alibulungi aliatia mchala ugo baita mchala mita watia uwa wano makirele chikoni elinya taligenda elinya kuma wow Nijari geze we swee Wata gede Yengeri ndoza Nijari geze Wata gede Gamba bagambanzi Aha kasocho gede Ariati anantaba Airidi Ngosirise Aba fezi fofani chamari matia Aliyawo wagambira muje munone meza munone bambi nentebe wano kufezi for furniture bambi angwaze chisa mumuwagire ali ati omwana watu sharifaye nasali uliyoti ya munanga oli bulungi bakola ne munne we bali mikwano balude banga nga ba mukwano ne nantabo uyo beba manyi we batunde intebe zabo zo nga tyo je no munkolechi munjaga zaji sijja kujayo nenga mbatumide ko kasuwenti muli kumuzuri bagaliza bakasoma baji ngabulangi nyo Hey, usagad. Aba ye, mbayita, mbakowora, muje, ekavumba. Yes, tugana kwera nene imbira byanga banyabara basaba kuna kwa romukaga. Enteka teka ziri bweziti. Ziwuririza no bwegendereza. Kati twasosa ne tuteka yo buyinja baba itabu uri. Obo buyinja bwe bugendo kukeza gwe nancha. Simanyo ulira. Gamba nancha, agambe ne munne Mustafa. Muje nga muri daboro, otitagadi. Bija kunyuma muri daboro atana baba singoro oyizo kusanganga vudeyo li daboro wirizo buyinja buno uri mugenda buno nya babiri kubaba muno nya babiri mubira bamangu kali bo obuyinja buri buri ko birabo es aburira gwakowa kati boka funa eitha kaizo kwa kaliko simu kaliko sente nkaru kaizo kwa kalike kirabo chonna ero gambira
1: katuli kafunyo mama nyabo hey gworo manyoli muwanguzi bukenda kutekebwayo kumaliri kumaja zalongwezo wachilanga yabadanga mba muyambe ko tubukweke nze simanyi kukweka gwamanyi kwekweka bintu byo zalongo yamanyi we bakweka abalongo we kwekera obuyinja bwosabo mbakonze Mbobani tonajira naronga kuwa kumagezi Bakweka wa data tasobola kukua kumagezi nga wamuja mwa walongo Kwe katikuwa mugezi sarongo Kwa kwa kwekula kula walongo katikuwa manyiwe we wabajia Kwe kwa kilobu inja Wanaba na buzikula mumanyeti bobo wa kuangula buwanguzi Uchitakade katobo chari kwebio ngerio mpira kutuja Gwasa guna gunasa mbira biangi Ogumanyiti wakuzanyira mugomesi na makanzu Gwana kera kukutigu kakwerele kudelu masanyu geto rodeburi wamu Uchitakade obo chari yao nga samba gadi ya teta tuse Nga baga antierie gari mazisimbura no gari ya tiyo Oh, ne, bila bianga agenda kutokota butokosi uwe bana tukiro kulinya kusiteji bana haba kubazi vasi kuvasi nga wamazedo kufuna kuchinogezi chesanyu nyabo inona bibele bya beinyo bya mtuwa rogu choka simbe no nabadeni ni mulujiko nabagamba bakuru kobonti ya leka abantu bafe tokola kintu ekyo abantu bafe bajye batiguke Banyumirwe kuba woka munayimbira byanga yo bafune sanyu simba bwetegeka worabira omuntu nge sanyu limutujja nakati kale bali bachiba bwe chityo tubayita banyabana basabo abali wakiso nasa na bitundu ebiti na nyeo abali ekachiri na abava bitundu byegwange byenjo olomwe kole mu mulimo tuvumbe na mweka vumba tuvumbike musanyu baba tugenda kukera tugenda balinda tugenda baniriza tugenda kubana mwe oruda kulona tuvayo nkera Yes! Natumazo kufuno muwanguzi wa neimbira byange. Yes, wechito wechiri. Ndoweze nteka teka muzitegedi. Nyenda kuja masao, munange tubanje kubuweleza. Kubaba ronzi, chabufudani ziwa kujukiza babali mubifo. Mwetu subira, mwetu ino kufuna obuweleza. You know? Checho katika kule kusimbi katana wano Oluvanyima ngenda kubanga nkumao Mnyuanyi gwa ulirize mplego menu nje dembe Oyogera chikuruma mchitundu cho Na anioyo Gwa suri la inzo kuchikukole lako Chitegada Weito mabiri Tulie na mumambi ya saze baba Otake roba kiekio kiekio Checho Abachara mwasu ze mtia
2: Ndi mukazi omupambanyi Ndi mutori zuku kamchara munange Eminembe jo kusabiriza abasajja Jako madu
1: Ntikali, biebio, biebio nyabo, fenagore osente.
3: Owa chichi, owa ni, fenagore yemu, sente, mambie saze.
1: Mama Viki mchifufu ya ngamba ya garaka antukano. Mbugoro sente kekamukeza nasika kabaragano. Nenga katonda wangu. Na ya iya yo, vela muyia, pani watani kumute kamu echituli inga donanti. Eyo pani jatambula kucharao. Elanga kwa ganze tunda pani alimwe chituli. Bwajia kumugura na kuwa magezi. Ferimu wa level 2 and 12 agents wagamba. Tugenda kutambula muko. Ngena kuzo mezikena kumera vili mutano. Mezikena kubagwa muendao. Tujia kwa tole kireyo kubunja ko beach. Waliwa waga ito asigade. Kofeka tuwa hizeyo. Atebo nja ko beach ya kuwa masafu mire. Lunakuru mutoti ya bao kuganti na asurayo. Manyawa sajabatia. Lati ato genda musurayo. Kuruno teri kusura yo kugenda kudateka sententi ni wekati. Kugenda kulia kunyanja kuhuga. Kuvere yo ngaturi murara. Aini mutano wezo gomwenda giwandi kao. Ageti tuja kuwa kufunja kubichi. Sasura usasu zintambula. Na zaku zingira. Vila la botu keri mundu agoyo girango mugaga. Sika chanyanja wo. Kona sententi kulia mwana. Mutekede. Songa nubwezi weziri. Uli wadembo kutono nyako. Kunteka teka kweziri yao. Na unya kusosho midi yoga enti high level 2 and travel ages. Uja kutufuna. Hii uyo gire kona fi. Tugende kubunja ko beach. Uzi sasulezo no manyati na zitadeyu. No sigarabu siga zikuwela na swaga. Uchitakende. Mwataba galo kugenda na fe Rwanda chigari. Na kuzome zikina kuwela makumi ya satu. Omwezo gwe kumi. Sente za ote gire kese. Zogendo kusasula. Gwanaita kunyonyi. Na wanaita wansimu basi. Katinoro echo. Ere namba zisigara
0: zezimu ezeza high level tour travages bano nyeko bali ku 0700 anamu mwenda 2827 ngambye 0700 anamu mwenda 2827 ate MTN yabwe eri 0788715 baba nikore ku simbi oluvanyuma nkomeo nzije atatu wayemu tubanje obuwereza ozukukide ku simba
4: Bukede, kano kekade tumdemu chujiribe, tamu uliri.

0: ensonga lwachi kugamatina ya daera iye muri mutia abasomesa basomesa ku Kisasi mbabuza kwenye bali ku St Angela Nazareth Primary School ya Kisasa mbabuza kwa bali kuuliza ngalo bogora simba muri wetu kaona mangamba thank you so much we indeed appreciate konza nedda temogera luzungu ya deni kusomero muntu ale mpola edit cha mugamba Judy oliotia abazadde basime mirimo jokola au ku St Angela Nazareth Primary School ya Kisasa muntu ale naye abayizi ne basoma bana baba soma ovira daleno wazingo tegera mwana wakola atia they keep on updating the parents which is good nange manyi kazungu akatono awange muzuku kabasomesa bana babaliza mu classroom mukakarabia misomo atatamo mugwo munana tujja kuba tujikubira lukumutwe yes kanorocho go and teach indeed atero mulimo gwo mugukola bulungi nasanyo epitirifu kaleno nafe tujja kusimanga bwongerwa bobali mu Kisasi wano oboli awo kumpimpi bukotujizi wano walinbaina nechisulo waitano kati mwana uyu bana insonga nezitambula bulungi ojja kubasanga ku bitarango yambukanga ku Spain medical ojja kubara bawe kibandi kinenni ojja kuchira ba St Angela Nazareth Primary School Kisasi wakati banayo omukuru mpulira abasosowaza mpita yone bambuza ako atena baba anjagala manyiza njagala nyaba njagala I love those who love me luzungu lero tufo nono jeti bigwe mbuza rayo luzungu tamanyi mbade manyi gwe mbuza luzungu arumanyi ya Uganda yazemu okutula emizinda rojijirwa kababa kangabali mukulete nsonga kufura ya parameti aye bantu banyo maparameti omulundi ogwe 12 eno ne balowoza mbu ya kibogwe evuddemu ababaka era bagenze bali abamanyi okutesa baba bano baleta point omubaka aleta point ne bajjako n'emizindalo omanyi waliwo netiwaka ya masimu wano yagenze nekola zahama esente nezitandika okuzina dingi dingi dole ne data nazina dingi dingi dole mbu kyabadde tekiniko nga kiva ku byuma byabwe kati omubaka yabadde sijja mwogera kamuleke yabadde na mukyala kanjogera kikula erinnya ndyesonyiwe najja kufura ya parliament eyagikubiriza nno yabadde omumyuka wa speaker Thomas Tayebwa omuchara nagamba speaker unalo speaker I want to address this nation about the network gamugamba tayi igwe gwe jola ganda bayo don't involve don't go far baraba baraba banaraba kabaraba barondora atate batya kuogera yes ati munange gwe mulimo gwa balonza ebyabe byakulaba nsobi olwa abantu balisobola okubikolako atusubire bebagamba banabiwulira owai okimanyi nti ekiteeso ekyokukyusakyusa engeri akulira oludda oluvuganya gavumenti bwalina okulondebwamu mu palamenti sebe omusajja yekaziza n'ajogera ku fulo ya palamenti bali siriyasi omusajja baagala mukunkumula mukiko mukono mukibya ekifo baagala kukiyiwamu mazzi kale era etteeka likola lidda maaso teridda mabega kiba kitegeeza mu biseera ebirajja nga opozisoni bwe kiba nga kinaayisibwa nga opozisoni omuntu akulira oludda oluvuganya gavumenti alina kulondebwa bibiina byonna ebivuganya gavumenti ebiba bifunye ababaka ne bajja mu palamenti mbu ate yateekamu n'akawaayiro mbu ne ba independenti mbu naba tebalonde akulira oludda oluvuganya gavumenti ani yakugamba nti buli ayitamu najja mu palamenti nga independenti aba independenti bamala kuba makadi mu bibiina mwe bali n'asalawo okujja kuba namunigina aba ayina ekibiina mwali era gyateeseza nga ne mu nkiiko zaabwe abaayo kati ajjanga independent ne bawandiika buwandiisi mu independent naye ng'aba ayina ekibiina mwali kati omuteeka otya mu abo abalondawa oludda oluvuganya gavumenti ng'olaba biba bikola kani imagine naye kale bakiteese ku fulo ya palamenti olwo n'olyoka owulira ababaka balina alyembwe bakiwagira naali kati ate bawagira ki ate nga kyebateesa kiri ku bali ab'oludda oluvuganya mu ebyabali bibakwatirako wa baali badde bo bennyini bebawanika emikono ne bagamba nti twalironze bwe tutyo omuntu waffe naye ng'olabira ddala abakiteesaako abaagala bakikyuse bali ku sayidi ndala n'ogamba nti anti kale fe tubeerano ne tubirindiza ne tubiraba ne tugandi wawe nyabo owai omukulu mulowooza nno ebyokweyimirirwakwe tebiranze bifuuse namulanda nga mabeere gambwa Boboli na Bible jijiyo kuruhani jikuate. Kuata na chisinde o chisomenga boli dunaku. Bwechiba chisoboka ne sapule yoku macha tonjera vila. Evya Dr. Kanukizo vesi javila vikabichari. Owa, evyo kwe imiridu wake. Omusango munane. Mbubu aguga munane muzibu. Ogo kulia muzi yoru kwe. Ata nonga sikuwe murundi yuguso senga ba musibiro musango. Kufada, njukina buwe yera iza. Dae vese jiu. Njukina yera iza. Zara afu naga. Ai, Dr. Kanukizo vesi. Sana mwani na swaya. Azu na pwema. Sajana yote sani kila mtoke. Baga yote misango jeji chari minene mu. Ajira vera yu. Ata. Jebu hafa kwa mkuru ya choke na wadu. Naga antia. Haba tubayi no kulinda anga. Okuulira emisango ejo mu kkooti bulungi. Mulina kusaba kkooti kulabanga ereeta abantu abo babawozese bulungi. Mwe amazima ne bwenkanya baba tebalina musango babate. Sikugamba kuyimbula muntu ng'oyo nga ino musango munene ng'ogwo bamalebuga mutabutibwa atyo. Kyatanula nno Joel Ssenyonyi ng'akulira boludde oluvuganya gavumenti mu paramenti okuyimirira ku fulo ya paramenti n'ategeeza sipiika n'ababaka abalimu n'abagamba nti muwulire embeera eyo eyokugaana abantu okubawa ng'akakalu ka kkooti mwe temulowooza nti abantu bayinza obbali ndiggulaeyo ne babasiba emyaka egiwera nga tebannafuna bwenkanya ekyo siku kye bayitwa kutatyobokala eddembe ly'obuntu nga baabuuza abagamba nti bannange nedda temuteuka yeeyo abantu mubakkirize beeyimirirwe nga bajja ne bawoza mpola mpola omusango kati oguzza ogwezizza sawa yonna akakalu bakakumma akakooti gati bamuyimbule kukakalu kako bigaana beire egaana sawa yonna bigaana nakati addeyo ndye
1: bukedde kano ke kadda tuddemu tuyiribe famu buliri.

0: Anji, okuva mu kifo ni wankubadde nga bafuna ensimbi mu gavumenti okuddukanya bizinensi zaabwe. Okunoonyereza kulalaze nti embeera okusengula abantu eneze n'emize mingi egitali mu bakyala basinga obungi mu disitulikiti y'MPG abaali beekolera emirimu gyabwe naye ng'olw'okwagala okweyimirizaawo bangi bayize emize gye batalina mu kusooka. Akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekya Answered Worldwide, Betty Bwanika, asinzidde mu musomo guno ogubadde woneeka Mmengo, nategeeza nga kino kiri eky'okusoomooza okunene ennyo eri gavumenti eri mu kaweefube w'okulaba nga abantu baganyulwa mu nsimbi ze bawa okwekulaakulanya.
1: Ekintu kino kitukozesezza nnyo, kikozesezza nnyo abakyala, kifuukidde ddala ekizibu omukyala okubaako n'ennyingiza gy'ayinza okuteeka mu nsawo ye oba mu maka ge. Niwesanga abakyala ojja kubasanga beenyigidde mu bintu bye bataasudde nti baliyinza okwenyigiramu kubanga kapito bw'aba akubuze, katitegeeza nti omubiri gwo gwennyini gwe gugenda okufuukiranga kapito. So nga abakyala baali bayinza okukola emirimu gino olw'okusobola okufuna ennyingiza okwewala emize emibi ng'egyo egy'okwetunda n'okwenyigira mu bintu ebitasaana. Abamu mu kunyigirizibwa batandise okubuzaabuza mbeera nga batandika kunywa mwenge kubeera mu mpisa ezitaali zaabwe. Kati n'olwekyo okumenyawo obukiosikisi buno businze kukoseza ddala ffe abakyala. Kati ffenna tukoseddwa erudda n'erudda, kati n'olwekyo tuli mu kaseera kazibu. Songa nkulu eyo.
0: Aba Answered Worldwide mbazudde ebiremesezza abakyala okwekulaakulanya nga n'ekimu ku bino kwe kulowooza nti bo balina kukola bulimu obutonotono ate nga babakolera kumpi n'awaka era nga bano basinza okukosebwa mu mbeera y'obwavu.
2: Era tulabye nti okusinza ku bizinesi n'abakyala nti society byetulowoozaako ng'abakyala oluusi bitugaanye okukulaakulana. Okugeza tusaati netudikitetinga nti omukyala alina kukolera waka, omukyala talina kukola mirimu gy'amaanyi, omukyala talina kukola mirimu minene, omukyala olw'okuba nti

0: Ziweze enyamukala sama yanza tukulizo mulungi olukusedumire bogola simba. Nze muzukulu wa Mutesa Sirebu Kasabutambala Alfred Semba jwe na maulire mbudde buno. Wanachibina ki National Resistance Movement ya Luwero basabiddwa tibetanire nnyo okugenda okwewandiisa mu bungi kibasobozese okubeera n'enkizo mu kalulu kano akabindabinda kanatera okutuuka k'abakulembeza ab'ebyalo.
1: Rasida birungi ng'ono yakwatira kaadi ekibiina kya NRM mu kalulu akawedde ku kifo ky'oba ssentebe w'ero C5 wabula n'awangula era sito kibiira ng'omunnannuupu asabye abannakibiina kya NRM okukolera awamu okulaba nga ku mulundi guno akalulu k'emirandira ntegeeza k'ero C1 bakawangula olw'ekibiina kyabwe kiddemu kifune embavu.
2: Njagala okukubiriza ba stakeholders bonna oba ffenna buli muntu yenna alina omugabo mu NRM tukole ekisoboka kyonna okulaba nga NRM eyitawo ng'ewaguza. Njagala okutwala ekyokulabirako eky'amagombolola gaffe. Olwaleero tulina bassentebe b'amagombolola 10 n'aba independents aba NRM balinga bana oba basatu. Ekyo nno ffe nga NRM kyatuwa amaanyi era kituwadde enkizo nti emirandira gyaffe gigenda gikola ki ginywera. Enduli ne bw'eba nnene etya naye ng'emirandira terina teso omuti tegusobola kuyimirira. Kati tutuuse ku mirandira gye tuyita tap roots omuti gye gunywera eri wansi ke kalulu kano akaba ssentebe ke kalulu kano akaba kyala. Nkubiriza buli munna NRM waali tuteeke wansi enjawukana, tuteeke wansi obumulumulu, tuteeke wansi entalo ezibadde wakati muffe tusooke tulowooze ku pate. Ekirala njagala okubasaba tinewankubadde nga flag bearer oyo akute flag ya NRM mulina obutakkaanya. Nkwegayiridde obutakkaanya obwo tusooke tubuteeke ebbali.
1: Sida era asinzidde wano n'akoowoola bannakibiina mu byalo eby'enjawulo okutunuulira awali obunafu babuloope nga bukyali singa bakizuula nti alina kaadi yaabwe talina mbavu ebawanguzisa kalulu boogere nga bukyali akakisa kakyaliwo okulaba nga basobola okukyusa.
2: Bwe mulaba nga muli ba NRM ng'omuntu ali ku ground tatuyisaawo muweereze mangu amawulire tusobole kinogera eddagala kuba kye tusinga okwagala kati kwe kulaba nga NRM enywezebwa mu mirandira esobole okukkumira waggulu ennyumba yonna oba ekizimbe kyonna kinywera musingi. Akalulu ke tugendamu bassentebe baffe gwe musingi gukka wansi mu ttaka gye gukoma okukka ky'ekizimbe okulinnya waggulu. N'olwekyo mbakubiriza okugenda okwewandiisa enkalala zaatandise kikulu nnyo mugende mwewandiise banna NRM mukiggyeemu obugayaavu n'oluvannyuma tukeere buntu bukeereza enkokola nga 28 tugende tulonde.
1: Baba mukubakulira okwewandiisa batubuulidde nti okwewandiisa kubadde kutambula bulungi era nga n'abantu bajja mu budde era tebannalabawo kizibu kyonna. Lwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Akati poliisi y'ebitundu by'obuvanjuba bw'ebusoga eri mu kunoonya omukyala gwe ategerekesekera Patricia Barwa ng'ono kigambibwa nti yeetaba mu kunyaga omwana okuva mu maka agamu okusinziira ku yogerya poliisi mu bitundu by'ebusoga East. Ono ESP Michael Kasada atubidde nti omwana ono yabbibwa ku nnyina Nabulumba Janati nga bamubbira ku kyalo ky'e Nampiriika ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakalama

0: Utelevu wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mfologomia yedembe salongo si Roger Gambalavu ye ya tiki toka eda shikabini mwe mwezi vula yoko edesa wampoze tano katika nkuwa gafa kalo kwa katundu kwa what today ngo uliriza simba taxi.
1: Akali eyo twandika ulige na fe bichirifa mututundu cho kukaroko au mukatundu ka uwosula agafa kustajia ya boda uokolera oba mupaka uwosimba mukataliko uokolera kuchiduka mutauni uokolera oba kukara uwosinziro kuuliriza tuwaliga ulide wandika tuwade gatue katika voice note kuwate simu yo orikodinge dobozi o gatue reze kati wabulato chamukirira notulimba
0: akadeke kano njagala kusoka kutwala wa kansala Moses alijebaita ekaumu asoka tuwena te ama uli agali saidi ekaumu eyo kansala Moses
2: madamu kwa niwe bale kuwele zono kansala Moses ekaumu mbendo bendo liye makuru biteno madamu kwa ni nzikirizantu mileka abantu bafaba gende kavumba mune imbira viyange abantu bafaba imi jinje abe makai abe kapeka ne abe makuru bita madamu kwa nigulire ni nakusake deriva deuru nakuruwa lero kusawa nga satu zenyini mkutuzo omu atebeleze bwa okuloga mune owa woteri era mune natuko bula mbo genda era abatuzo wabudu kuzika nebe kumamu omuliru nebaja nebamule meso fumba lero era kachua chono kabadawo paka chiamani waze naita aba polisi batwala iye makuru bita polisi neja omutuze nemu pakize ebintu bya motoka ku motoka na bafune motoka ne bapakira ke ebintu yoga paka ku polisi era omutuze oyo bamukumiddeko ku polisi abantu bakyakaliza wala nga bagamba tukuwonye ensonga ezo nezikwatibwa polisi
0: ensonga nezikwatibwa polisi bamutaddeko gwobulogo naye nga ate oluusi zibeera nno na fitina nga tonnapakiza munno bibye ensonga oluusi zibeera za fitina ate nno n'eddogo teririiko bukakafu kagenda Efraimu ali kitende katuwaagali ekitende
3: Mpereza yano kagenda Efraimu ngali kitende kusomola ya vision ya ndiko ni kasogoti mira kumwa ngina kabugo ngali awo nabisaga sega hiyo jya mpasasi chitotolo kana ndiko ngene gwe rero kusakide mu kajansi yemuwala ya gamba bawe ntayagala okola no nyumulimu omusajja na bawe na munonyezo omulimu ogwedduka ekajansi wabula andiko ni omuwala yafu na omukusomulimu na gufuna kasaya gufunye amazemu wikisibiri na yenga bulirunaku awako ni chafuruma na chomo duka sente n'ebintu ebikalu sente n'ebintu ebikalu omugaga omukyala nga mugamba ebintu ebimuntu abango bitwala kamera nina na ye basi ne sefo jikwatamu washi sina kuwa wichi nisho twala wichi nisho twala omwala kasaya uli dechi yonti ebintu omutege dita bitwala ya kute sente za sefo zona na agenda omugaga na mugo kazi na mugamba ase genda kukiriza kola chi kukukunzi bagenda genda ode wambao ya kunde tida na ita bawe na mugamba bawe na mugamba ne wangu takola chi takomao antikolo omwala ya geze nga maziga nga kama ni henge sovi ode yenga ni haji mainti ya wada kola chi haji kola kakenda ifla ime chitene ndeku sulia vision
0: ok webali nyo webali redala medi se mwanga katuwa gali
4: mbuto antikoni webali kuweleza medi se mwanga mbuto kwa nevamu nani kanziki zambu ze kumusima kani kentuwa ntoka sawu ziki emu omuyimbi we guanga omuyimbi suna muleme nkoko njeru chiamani kagwa mstafe mitievi ne chiamani ya dakuwa mbuto makanga abibu nese chide utete waziba keba jakuru wogula simbe gwe na kusakide wabadde okatemba atali musasulire oluvanyuma lw'omukyala abadde akwatanga mu mpale z'omusajja ng'ajja mu sente ze omusajja ono kigambibwa abadde nga yeebuuza ani atwala sente ze ng'omukyala ono yeekwasa abaana naye olunaku olw'eggulo yamukutte lubona ng'akokosa sente ze azitwala n'amukuba emiggo mizibu era abatuuze bebamumuggyeko ng'omukazi ono emiggo gimuli okkamala naye ng'omusajja amulangira obuyaayi buli kaseera okubanga sente ze n'awayiriza
0: okubanga sente ze mu waleti naye kati muyige n'okutulekeranga okwo oba tuyagala nzibezwa mu waleti oteekako mu saati yokka sente oba mu mpaleyo n'olekamuko bwe mba njoza wali ne nziraba naye kakati tompa ku sente ate mu waleti nzirabamu anna sajja namwe musobera
5: musembere mbabulire.

0: S1 kuchenda musamba kasadufe mfe radio simi mpologo meyedembe Miriam Makeba akaimba kati ya kademu ndo uzatuku mustairo na tenda labwe tiona inga mpozi muenda zeta chikezu vla yo okuwela esawa etano ezencha unako radio nchakuwa mauli le nate agafa mubitundu ebyenja ulo nina muna mawogola sudaisi njagala sudaisa mpena te eguli lelidi ema ugola
1: mbale kwele za guanga na ugana ze muna mawogola sudaisi ndi nankondo revita kule ne wafe semba vole muna ya mauli lagali mutauni ye nankondo evichupuli vieta anuvi ya babirese mutauni ye nankondo ilagwe guba wa sente na wawayo sente wegende lize sente ze wakua mvuka guba itajoswa ayoche mbuzi enyama ye mbuzi banna ebamu wade cheta anu mvuka guba itandami atena alimba antina ye mune ya chimu wade atenga guayo gira mlalabu ebamu kutena atankana iloka kana vya gwele defu polise nankondo banege mauli yege tuina wane nankondo chupuli vieta anu bili nankondo
0: mwebali nyo mwebali redala obalabu dabali saidi eyo muonge kuhamu tuwaga yeyo
2: madamu kone kulamu sizanyo manyaga anguze muonge luna deo pamuonge muono pangali anu kuhamu sopi gula unge madamu kone nzulilambu zepo kumpanu kwa nguwabu sawiri nga yao nje takirile maremu senari ngola anesenga msingana mali mafule sena anda gara kirile inyumba yu mwami kawisi tata na mata mama na mata isuabu kamba vukili ni kaluru ala na alichetu mkono chagu mwagala nyo nare madamu kone ama ule geni naga guda unakulale ilo kumataka alewe mbade kumakasele kwa unyama amizo kusula madamu kone singa anyo omkubu kanga wa mtini kula wa mkwe nisamba gire mp elikonde na yanovo kutewe nga kutogute wa mkuba kachiba kuchi madamu kone mvuko ya tewezo kwa mbo yape esimu y'omuntu kati weli gwe yajibaka omuntu gwe yabaka esimu ye abadde amumanyi bamumanyi madamu koni bagenda mubuuza esimu gyagiteeka n'agamba esimu yagitunda madamu koni era ngeza okuba nga muyamuvuka bakyamukuba bamukuba bamukazi akanana
0: okay eyo kankugyeyo nkutwale wa pade boda alina suuti mukono atuwagalyeyoamanya
3: pade boda zala eri namugamukasawo nga ni mukono na suti antikoni abantu bewa na muganga chumbuye kasao ntonto bauliriza nyo simba wavira konga wakutumbo de antikoni egule rengendo kuwa yali wolu na kuwa kubiri antikoni wane mukono uwari echitundu echimu wewe tundira antikoni ngentawe yava umusajja omu yagenda na yagalo kwesa nisamu kone mala ya antikoni bayi ndira mulumu na ya antikoni chatubukako omukazi okugenda okulumayo nga yesa ansabaga antikoni ngo omusajja tafiiridde mu ndoomu antikoni titumanyi kyava kuki wabula baagenda okwekanga nga omuyaye kawedde mudda
0: ngaomuyaye kawedde mudda
3: nga poliisi eze enonye omulambo naye nga titumanyi kyava kuki antikoni lyegwe nasobodde okusaka
0: ate abasajja ennaku zino omutabukidde okwewa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nalyo gye linaabakomya abaana mmwe munambuulira

0: Nkwaniriza nnyo mu kaseera aka kyannaku. Kyannaku si bbaluwa, gaba mazima ageeyogerera ne mbeebaza bassebo ne bannyaba batukwatirako nga tuyamba ku bantu baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu guno. Nina omukyala wano alina ekintu kyamuzimba mu mugongo eyo, kyeraliikiriza nti kiyinza okuvaamu endwadde enzibu. Kale bakuyita ani amannya?
1: Amannya agange nze naava Eva.
0: Tembeera akazindalo situline ku ddoboozi.
1: Amannya agange nze naava Eva.
0: Emyaka?
1: Emyaka 26.
0: Bakuzaalira wa?
1: Luweero.
0: Luweero kaalo kyawo?
1: Bakayita Ngogolo.
0: Ngogolo.
1: Ku mulima.
0: E Luweero Ngogolo nsooka kumpita wa?
1: Oyitira kubali kyewuunya nokiira mpaka kubali kyejjusa.
0: Anti kale.
1: Kati bw'otuuka kubali kyejjusa waliwo awo ttawuni eddako gye bayita Ngogolo. Kati n'oyambuka ekikubo kiri ku mukono gwo.
0: Emyaka ngambye emeka?
1: 26.
0: Taata y'ani?
1: Taata simumanya anti koni. Maama yangamba nalinga mu.
0: Kale ye maama y'ani?
1: Maama ye Mumbejja Namaalwa Aisha.
0: Otyo maama akugamba atya ku nsonga za taata?
1: Namubuuzanga maama jjukira nkuze nange njagala okumanya gye bakola ki
0: gye
1: banzaala. Maama taata wange y'ani? Maama yatuuka ekiseera nga bw'omubuuza akaba maziga. Naye ku lw'ennaku ennyingi anti kuni yamala nannyinyonnyola naŋŋamba baakwata mukwate.
0: Ani amukwata?
1: Teyamanya bavubuka baali nga bw'omanya abawala batuuse okgenda mu biduula ne bagenda mu ndongo. Kati wano mukudda
0: bamuteegawa?
1: Bamuteegera mu tawuni. Eno kugundi kuolaba eno kuva ku Ngogolo waliwo akabaala diringa kati so baba bakizimba kifo ky'amaanyi. Kati ye abakkirira ddayo bavayo.
0: Waali kabaala akyawo?
1: Engogolo wennyini mu tawuni. Baliwo ebaala baliyita erinnya lyalyo ndyerabidde. Kati ye yali bali bamaze okukola ebiduula byabwe addayo ku mulima, jjukira ku mulima wala n'Engogolo olinnyawo transport 12.
0: Bo batambuzanga bigere ekiro?
1: Batambuzanga bigere ekiro. Kati yali tannaba na kutuuka waasula. Abavubuka nga bw'omanya abavubuka ne bamugendako
0: bamukwata kirindi.
1: Era n'agenda mu ddwaliro. Mu kutuuka okuzaala nze baamugamba yafuna obuzibu bunene ku nnabaana. Kati era baamulongoosa bulongoosa
0: ne
1: bagijjamu ne mbanga nga nze nsigadde wanti koni omwana omu gwali gwabadde alina ate ne maama naye bwe yamala n'afa. Maama yafa mu 2022.
0: Otyo?
1: Kati nze ne ŋŋenda.
0: Maama akulekera ani?
1: Maama yandekawo nga olunfunye omusajja ono.
0: Ofunye mwami ani?
1: Baali bamuyita Mulindwa Henry.
0: Ani?
1: Mulindwa Henry.
0: Mwami Mulindwa ng'akola mulimu ki?
1: Mwami Mulindwa yali alina wapakasa ng'azimba muzimbi. Naye yali yaŋŋamba we Masaka.
0: Akusanga wa?
1: Yansanga okwo kwennyini ku kaalo.
0: Ku Ngogolo?
1: Kugundi ku mulima. Kuba eno Ngogolo yeringa tawuni.
0: Otyo?
1: Kati eri ku mulima wabanga mu kyalo naye nga nayo waliyo akatawuni kaayo.
0: Bigambo ki bye yakozese bye wagamba nti nja kugenda noono?
1: Anti koni nalaba nga omusajja agenda kunnyamba ennaku.
0: Ng'akusuubizza biki?
1: Nga nsuubizza okutuuka ewaffe. Nga tulina okubeera ffenna mu mirembe, tuzaale n'abaana era mulinamu abaana bana.
0: Katonda watu.
1: Maama omusajja yandekawo yadduka. Maama olwava n'atambula.
0: Lwaki ate yadduka?
1: Simanyi gye
0: yalaga oba yadda akayumba.
1: Teyanzimbira. Ndi mu muzigo. Oba yadda Masaka waabwe era Mulindwa
0: Henry.
1: Maama ekintu bwe kyazimba mu mugongo ne tugenda mu ddwaliro.
0: Ekintu kitandika ddi?
1: Ekintu kyatandika 2024.
0: Otyo?
1: 2024. Kati we nafuna luno olubuto ne ŋŋenda mu ddwaliro ne nkiragana abasawo. Abasawo ne baŋŋamba yanguwa oweekoleko nga tonnaba naye kati katukuleke nga bw'okyalina olubuto. Tukuleke.
0: Otyo?
1: Ojja ku bw'ona omala okuzaala okomewo bakulongoose.
0: Ekintu ekyo ky'onnyonnyola kizimba kitya?
1: Anti koni kyatandika akantu katono. Sijja gamba nti kyatandika kinene. Kyatandika katono. Ekigenda nga kigejja.
0: Kintu kyamuzimba kati wano bayitawo batya? Olukokola we lusembera mu mugongo eyo. Ekibegabega kye kisembera mu mugongo eyo. Ye waazimba ekintu kiringa olusozi otya?
1: Kati nenkola ki? Ne ŋŋenda mu ddwaliro abasawo ne baŋŋamba kati baŋŋambye ku luno nzizeeyo ne baŋŋamba balina okirongoosa. Eba kye tebakirongooseza bagenda kukubaamu mpiso mbu bakisikemu weebati. Simanyi nti oba ensiko esobola okusika. Kati eryo lye baŋŋambye anti koni.
0: Kati omwami bw'omulagako nti nkeberaako ekiri mu mugongo
1: Bwena munyo nyolako na ngamba chichichi notibabanga wa kuloga. Nemu gamba ni ya ndoga kubajuki la antiko ni evuade bunji. Nemu gamba tusoke tugende fena mudua liru. Na ngamba nze.
2: Katingotia uba golo uza vuade HIV.
1: Sirimu yonna kubanga obo uza alo mwana musawo. Nwena kuitha musawo mama koni wakebe labu li nduade.
2: Katigwe bali bakebe denga HIV yoyina.
1: Nga simuli na tetuali baluade, tetuli baluade. La, nesi manchintu.
2: Mkama eba.
1: Chava kuchisiri muluade antiko
2: nine kwa mkebe la kazi. Kuonya. Obutaku, you know, obutaku lete la buluade.
1: Steyande lete la buluade wabula ya duka. Okuvanga ndirubuto luaka guamulua. Oba ya manyati antiko.
2: Kati umana wamia kemeka.
1: Wamiezi mukaga mama kubanda mzala mudesemba.
2: Kati obadde weyimiriza wote ebbanga lino lyonna.
1: Nze njo zangwe ye mama kukyalo. Ngenda nenjo za nompita ngenda nenkoleza nompita nenkoleza. Kati bennagize nengamba abantu bekyalo bangambye nafo kuyamba tulina soka kulaba kubagenda kusimba gye tuwulira obuyambi. Tulina soka kulaba kusimba kubezo sente ze bakusabye nnyingi.
2: Bakusaba mmeka.
1: Bansaba mama emitwalo nkaga. Nebangamba sente nyingi wano tewali muntu ajukira embeera ya kyalira n'abakuwadde ajja kuwayo zaakuwadde naye weetaaga okwongerezebwako.
2: Kati nga mu ngoye gw'oteresewo mmeka owuga nti gw'okola gwakwoza
1: maama. Nina abaana ate abaana balwala. Abaana balwala ate maama kuni abaana basoma. Kuba omukulu ali mu pitu. Bonna obwana yandekera obwana buto buddiriŋŋanako buddiriŋŋana kuba nali mmanyi kanzaale. Kunywa omusajja tubeere ne mbeere nange ne famire yange. Aneerabize ennaku eri yonna.
2: Mukukusiibula yakugamba atya?
1: Ngenze kukola.
2: Agenze okuzimba. Yazimbanga n'asulayo.
1: Yazimbanga ne bamuwa oba bamuwaddenga oba luweero. Kuba eri gye tuli mu kyalo kati. Oba bamuwadde luweero ng'agenda n'amalayo wiiki nnamba. Ng'akulekera oba akulekedde 15 oba 200 n'omanya nti wiiki nnamba bwe zinaggwawo ngenda mu kubira ki? Essimu. Antiko ni bwe yagenda n'essimu yagijjako. Siddanga muna kuuliza kyokka nali mugambye tugende ewaabwe Masaka mmanye gye bamuzaala. Kubanga muzaddemu abaana yajjanga mukozi. Simumanyi. N'asuubiza nti lindi ozaale tujjagge.
2: Kati bwe yagenda teyadda.
1: Teyadda. Nono omwana.
2: Owakuba ku simu.
1: Nga teriiko maama.
2: Tamulabangako oyo.
1: Tamulabangako era tamumanyi era namutuuma namannya ge.
2: Omutuuma mannya ki?
1: Ye Mulindwa Henry.
2: Mulenzi. Gwego weyiyiza.
1: Nze neyiyiza maama nkoleki.
2: Walidda n'agamba ni alikulagira ddi mutuumu.
1: Olwedde yandeka nalwo ebbanga lye yagenderamu naye abaaliraba maama. Abaaliraba. Ate we yandeka yonna yonna gyali lwa myezi ebiri kuba gwali gwakusa.
2: Oba yafa.
1: Antiko ni nze neerabi.
2: Oba yafa bawo.
1: Simanyi na musajja gye yabuulira maama.
2: Kati lwaki tokubako ewaabwe?
1: Sirina gwe mmanyi. Namugamba tugenda genda ye Masaka wala. Nangamba katunoonye sente tugende.
2: Yakugamba nti Masaka ku kyalo ki?
1: Ekyalo sikimanyi maama.
2: Yali tayinako mukwano gwe ku kyalo.
1: Nze Antiko ni bwe nafuna omusajja. Bwe namugamba tugende ng'ewaabwe nangamba tujja genda.
2: Naye ng'omuntu abeera ku kyalo kwe mwali muzaalidde n'abaana bana. Omuntu abeerako mukwano gwe nti mwami gundi ono mukwano gwaffe wano.
1: Yayingiranga kiro. Omusajja owange yayingiranga kiro maama ate nga ye muntu atayagala kwemanyiiza bantu. Kyekizibu kye yayina. Ng'amanyi buli kimu asobola okyekolera. Maama nga nsaba buyambi. Eri buli ssekinnoomu yenna bannange munnyambe. Antiko ni sirina maama. Embeera empisa bubi. Banaabaana be nzadde nze maama nze taata. Sirina muntu ayinza kunnyamba. Sirina simu maama. Sirina simu.
0: Bannange. Kyanaku si bbaluwa gaba mazima ageyogerera talina maama. Omwami amulekedde abaana. Bana balamba. Ekisinga okweraliikiriza. Yagamba nti abadde yeekolera ng'ayozaale ayoleza abantu engoye naye alina oguntu ogwamuzimba mu mugongo oguzimba ogunene kasita gunayabika. Simanyi nti tunaasukka. Ebirwadde ebintu ebyo ebizimba mu mugongo mubitegedde kubanga kati wekituuse kinene ddala ate nga kati kyakyasobola kubeera nti ayoleza abantu engoye naye ng'alina ne bebi alinga myaka ebiri bwe gityo. Akadde ka kyannaku tuyambye tutya? Omukyalo ono fetwali muyambi okumujjanjaba ekintu ekimuli mu mugongo nga tekinnasamba ekizimba nga tekinnasamba ddagala ate yatobe
2: nugwo musajja gwe yazala mu abaana teyamubuulira gy'abeera amugamba mala okuzaala bakyala bannange nze simanyi guno omulembe bwe guli naye nga si mu bubi bw'olaba ng'omusajja ono mugenda mwagala n'akabanga oba bw'abanga atuuse ekintu eky'okukuwa olubuto nga muli wamu musajja mulemereko bakuzaala wa ani muganda wo baani abeewammwe nkyamira wa afazali gwe noonya sente omugambe nti sente zino nzireese ntwala akondaba ewammwe naye abakyala tuzaala nnyo abaana sinenya abaana nga tomanyi waabwe kati abaana bana balamba omwami bwe yalaba ekizimbye mu mugongo nasooka muga nti babakuloze kuba kati ono omukyala takyasobola kwebaka bugazi musajja n'akwatamu ebye n'atambula kale ffe tumuyambe okujjanjaba ekirwadde kino 0 7 2 4 7 1 7 6 ne 0 7 5 2 6 3 3 4 3 ekintu adde kino essaawa yonna nze ndaba nga gikiraga kigenda kufuuka kansa singa nga babanga tebakijjanjabye kansooka ensi gy'obubaka buno ate nzije.

0: Yes, gwe afuna mupitu wa mwise King Sahana inga mpozi ulikuliwa gula Simba. Kasera kacha na kufetuli mkweta lava nange tetuchatele la mbifo. Obula gwe kusandise no kusakala nga tetuna genda. Nga tetuna tuka kulumba kavumba kuluwa mkaga na inga tugamba. Tebo aba contestants na uba wagala sebo malobo zikati. Abana bali bulala na inga mpozi nkugama ntua unakuluwa mkaga luno. Techa alikulanga kulala 10 July la mkaga luno. Nalusiba Gresi. Abantu banyonyole abantu moto kasimbule mitundu ebyenja ole zileta abantu ate mujenge era mutaddeko kasimairo kubate mujanga tesavala kuberanga tu omera njagala batu ala mukasera ko mulamwa mumpendo woza zamwe
1: mulamwa gwa lunaku mulamwa gwa lunaku mukwano bya bufuzi bufumbo bya funa oba bya pala passe kakati tesa nawo ulirwe
0: Buterevu kumulamwa tukozesa amalobozi era nawo kwate dobozi obera wadembe kwate dobozi orecordinge WhatsApp voice note ngo wente sayo obye chintu engeri jo kirabamu osindike ku 0708 8720 uno yeso wode ya gambi ntibanange munyambe mumpe ku magezi mama wange yasoka nafumbirwa tata ereyo yatuzala yo basatu bwe yavayo nanoba nafumbirwe watatu omuto obatatu omulala eyo nayo nazala yabana babiri Katino mama bwe yatufuddeko abana bakulu abagalabe baba bamuzika ewabwe chokanga ati tata abadde akyabeera naye ne tata agamba tinange njagala muzike abana bange bana amulabira n'abana bakulu baga nafe twagala tumuzike wono omulabira tubuuza kati mama ngoyo nga abadde azadde mbasajja babiri abenjawulo ani mutufu okumuzika owabakulu obo wabato musajja cho mutufu okumuzika azadde abana bakulu bazadde abana abato luwachi 0708 8720 funa obaka buno nkomeone dobo ziryo

0: Utele vuwa nukuchenda mumu samba kasa tufemfe radio simi mpologome yedembe Yuga Boys. Awosiso wala kusuka uo. Kansa uko kwewa zaba sebo ni manyaba. Bayambie kumuchala gwetuba dina iwa numukade ya kacha naku. Gamanti mamo ya mugamba bamu kwa tabu kwasi. Atika katina yomu ana msaji amuleke dabana bana. Chokanga inechirwa deshamu zimba mugongo. Mtualo ama kumi ana ni kumi tano. Ensimbi zetsobo dokuwela nga tukunganyizo mwana mwalo yo. Agenda atandikira wembeera alabenga asobola okubeera nti no ye janjaba. Njagala okubeba zanti mwebali nyo mwebali dala. Okuyamba ate nemba jukiza nti ruwa mukaga lunotecha alikulanga kulala. Chigwela mukavumba recreation center. Na voice chiyo wananga activities nyingi mukereko. Ebyo kola mukavumba binji. Tuino kuimbe bya fetuino kuzine bya fetuino kwesambira gadi tuina. Ukulonda kainja. Tulina binji. Anyway, tusamba, netusabule gadi, netuwezinile bia fe, netuwe imbile bia fe, netuwe lile bia fe, nebidala. Muzikiri zempa kinge, nzemba agarizo unakolunji. Bye bye.
1: Omanje wetaga.
2: Ona!

0: ekikwata ku ttaka lino jangu nakyo tusobole okuba nga tukola omulimu guno okusobola okutuuka ku kyenkomeredde ku nsonga eno ey'ettaka. Bwe tunaamaliriza okuba nti tunoonyereza ne tutuuka ku kukkaanya, era tujja kuba tukomawo okuba wa lipoota oba okudda ku ttaka okusinziira ku byetunaba tusazeewo n'abakulu ba famiri n'abalaba emulugunya ku ttaka eryo.
1: Ye minisita omubeezi mu yafeesi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa ategeezezza nti bamusiga nsimbi babeetaaga n'abatuuze babeetaaga okubanga babukadde bulungi ku ttaka lyabwe.
2: Investors tubaagala n'investment tujaagala, kyobanga bwe mulabye nti ku nsonga y'ettaka wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi. So tetusobola kukkiriza abantu okukolerawo nga famire zombi tezizze wamu okwatira wamu okulaba nti bafuna obwenkanya ne investor najja n'akolerawo. So nze ng'omubaka owa paalamenti nja kukola ekisoboka okulaba nti abantu baffe bafuna obwenkanya ku ttaka lino, era RPC not tour guarantee tewagenda kubeerawo bakifeesi bonna ku ttaka lino. Bw'oba ng'omanyi nti ettaka walifuna mu butuufu, lwaki oleeta bakifeesi?
1: Paulo Kiggundu ng'ono ye pulida wa kampuni ya Simbalandi abagula ettaka ku bazzukulu ba Robin Luyombya, asiimye baminisita kye basazeewo eky'okusigala ku ttaka lye baagula nga bwe batereeza abooluganda.
3: Famire ya Muyombya ne wa Kigadya ettaka eryo twaligula nga twagala ddikulaakulanya, naye mu ngeri yoddikwagala tukulaakulanya waliwo abafamire abazzukulu n'abazzukulu abataataganya bannaabwe kubanga abasinga bonna balinaffe era be baatuguza nga ba administrator. So katubadde n'olukuŋŋaana wano leero ne baminisita bonna bana neera batugambye nti buli omu asigale waali kuba ffe olwo tetuli mu position.
1: Arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba mu disitulikiti eye Buikwe.
4: Webale nnyo Arirene Johnson Smart. Entiise butikidde abatuuze b'okukyalo kya Seeta mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti y'e Kassanda bwe bagudde ku mulambo gw'omukyala Regina Mariza, ng'ono yali mukyala wa Joseph Saliyo myaka 48 yatemulwa ku ntandikwa y'omwezi guno abantu abatannategeerekeka abaali babulawo n'omukyala ono kati yazuuliddwa nga yattibwa. Ssekamu wa poliisi Mitundu by'Ewamala Lameka Kigozi yagamba nti poliisi tetudde mu kunoonyereza kwayo ku ttemu lino. Ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omusanvu omwaka guno waliwo abantu ne gye buli ena abatanna manyika abaalumba faamu y'omugagga Lukwago esangibwa ku kyalo Lukira mu ggombolola y'Emyanzi ne batta omupakasi Sali Joseph ow'emyaka 48 olwo ate mukyala we Mariza Regina ne babulawo naye n'ensawo z'emmwanyi. Okuva ku olwo abatuuze basigala bayigga omukyala okutuusa olwaleero omulambo we guzuuliddwa nga yattibwa n'aziikibwa mu kitundu ku kyalo kya Seeta mu ggombolola y'Emyanzi. Poliisi egamba nti okunoonyeza ku ttemu lino ekukutte kannabwala.
5: Naye mu kiseera ekyo omukyala ate yali tamanyiddwako mayitire, naye abatuuze baasigala banoonya ku kyalo kya Seeta ekirinaanidde kyalo Lukira mu ggombolola y'Emyanzi. Abatuuze bagudde ku mubiri gw'omukyala ono nga naye yattibwa n'aziikibwa ekitundwa, naye ekitundu ekimu ne kirekebwa wabweru mu nnimiro, era poliisi eyitiddwa. Omulambo gw'omukyala ono ne guggibwayo nagwo ne gwongera okwekebejjebwa era oluvannyuma ne guweebwa ab'enganda. Embeera eno nno teyongedde okukanga abantu baffe, naye njagala okubagumya nti poliisi yaffe tetudde eriko endaga zeri mu kulondoola, era nga tulina okukkiriza nti zigenda tuyamba nnyo mu kaweefube wa poliisi yaffe mu Kassanda gw'eriko mu kunoonyereza ku bampembe bakalitima abali emabega w'ekikolwa kino.
4: Baba tuzo okuva mu ggombolola ezitali zimu naddala ababali ku ludda oluwabula gavumenti mu disitulikiti y'Essembabule beeraliikirivu nti bandiremererwa okwewandiisa okwetaba mu kulonda kw'obukulembeze bw'ebyalo okubindabinda olw'abali mulimu guno okugukola mu ngeri etali nnambulukufu. Abatuuze bano nga abasinga ba kibiina kya National Unity Platform bagamba nti abawandiisa abamu tebalabikako, rejisita abamu zaagenze okutuuka ku byalo byabwe nga zajjuziddwamu dda amannya g'abantu abalala. Abamu ku bawandiisa okubategeeza nti okuwandiika kuwedde newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira nti enteekateeka eno eggalwawo nkya Rokutano ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Ensonda endala ezibeewanisizza emitima be bamu ku bakozi b'akakiiko k'ebyokulonda abali mu kuwandiisa abantu kyokka nga nabo besimbyewo mu bitundu ebimu.
6: Abawandiika mu exercise book mu kifo kya lijesita bebanga lijesita ebeera lijesita. Omukyala awandiika atambula nju ku nju naye nga balondamu ezimu bwe bateesiga tebakyamanyogoga. Obuzibu obukyaliwo waliwo n'ekyalo kanyuluga si rejisita tenalabikafu.
7: Kalubu Kasambya, obuzibu bwe twafunye eggulo abawandiika lwe batandise, wabula nga omukyala awandiika tumanyi nti obudde bwa lanchi bwatuuse n'atambulamu lijesita n'ajerekera kyamaani chamani seru nga ina kuwandika ayagala era gwakola ki
8: nga mtu zino zikirizibwa kunganyizibwa okutwa

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Chadala KCB Bank ekomya wa mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwewangulira birabo nga

0: Sina Timber Dealers. Abobali wachi soba sajaba. Nebe. Nebe sina ima. Nebe mutu wakala tulibubi. Gundi.
1: Umulamye.
0: Elibubu kario.
1: Umulaba.
0: Ata atagara.
1: Otonsi
0: jeko lundere. Mugabe.
1: Otonsi jeko lundere.
0: Sina inzijia kumwa.

Rangane soma mauya na integrate janje nsiya unga na da. Kwanyili zawa katimu bato feed mboka memba siya mukafuna live. Yenze musajja weka yunga za tudde kubange songa sema tem. Zee commander wanu kalebu lo mulevu zabano bagamba zatalebu na ulaye nze mulevu zoja za chino noba tekeza nze nata kwa kumikola wa tenti manyakisaja uwekali wala bangwata deo tenti ngo manyakisaja ni wanu kagena kuwa kajenzo wakabine nga kazika ya gaya mpola mpola of course to the office ya boss man defi mayangamba kanaka ungezi pera ungezi ongo zitema sibiranga zituka vulonji kuya uliza kulialimu kasera wali hao ngateza radio simba wali mutaksi abali kuboda boda nga edisa tisiri matu abana abali kuwa mtini kwa ngevienja ulo vyo na osu kanga bategeza kasaja jekava nuga kasaja kasaja kave nunurimba baluka kubira lule njini.

0: chechiwanja chebye mizanyo omuli amaulire gebye mizanyo okuva muli jeze njawulo wamune bye mizanyo ebirala katifuna amaulire gebye mizanyo agasenge jeddu abakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake German kino chikulu nyo ngerova wano olwo deri jeba bitebeleza.
1: Chenda mumusamu kasisi satu pa mefade sima mwenye kufida nga matuuliriza mwenye kufida nga mchari kodea labulu njinyo paka sawa zigena kufida satu ezechiro na korwalero chiwanja chabia mzanyo eranga bocho tuba tuingide okula matino chukwela dea labulu njinyo nga ansubila chino na joli atumbu de atambla na fechoko la chama njinyo kusaidia yo eranga tuonge labu ongezo kubanga tukuyoza yuza chukwewa zani tuga matino toja ngoko kubanga otambla na fe mumbera efana na vwecho njiga sita bibiri komista ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nosumulo kupango funa mpire jo kabo tufayo kubanchi notuji kutera yo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP orukalala ordinary vio nana osumulo kupango vifuna ngoliwa mu nebanafe aba 22 bet
2: mzanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ibitundu 10 kuri 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
1: Yes, we want to say ita kumukutu kwa 22bet.ug. Chukulu nyo, kubanga jo ino kubanga ogenda. We wako uza promo code teka mwechi gambo Simba FM nyo kutentono. Oja kubanga usubudo kubanti na we want to say. Sente zote kako, baja kubanga bazi kubisamwe minu nchikumi kuburi chikumi. Nibangira kubanga waga manti World Cup weri, tuchata ambula na yo, eno na kurualiro. Tugenda kubanga tutaandikira ddala bulungi nyo quarter finals ngabe zigenda kubanga zizanyiwa gwe kicho ino kubanga okola kumanya nti no awe nino kubanga mbetingira ino kubanga mbera ku 22 bet okulaba nti no odds ze nuji nino kubanga ntambula nazo no kubanga nkwasaganya nazo nsubira kubanga zinyamba okulaba nti no change agala chonna nsubira kubanga wanjifuna ani agenda kubanga

0: 여보 쓰리야 하몬 흔적 좋아요 냄새 차나요 말린데 카풍바
1: Onabalinde ekavumba awe wakiso Yenaku za mwezi kuminarumu julai Rua mukaga Las Vegas Coca Coca City Bituli biarere Bilaka biarere
2: Uliriza lubogola simba kuchena musamba kusasa tufema mwefe mpologama edembe Bobango uliriza bulunji nyogena kuliriza edobozili ya jejenge Mabega walio lijude esanyu eritagambika Kumanga anze bulimuntu chandi bade utichinu njine yezu ulambula mbubu ensenu Ligwe katonde cha mkutonde sachalichi Njaga lukubuza guwa uliriza kakati Guwa uwe kuba mwaka fana nyi jovude uuli katine jolaga Uluweza katonda ya ina chigende liwa chimu kutonda Cheyaina tuwalina kufana gana balala na ye alina omugaso gwe ya kutondera ogutukirize ngoli mubula mubwensenu ogobwo ogutukiriza obo chimaze katonde cha mutonde safefe na chalichi kwali kumumanya kumwagala kumuwereza musi no kumutendereza mirembe jonna muguru nze ebanga lyo nalyo nalyo nane baza katonda kubanga nasobola okubera mu radio kwatagana bulungi nyonyonyonyu nebiroto nebintu ebimpe mirembe kumutima nze munsi nsinji nonya ekintu kimu njinonyamu mirembe ku mutima so se mirembe nga mwe mujimanye agency wabira mirembe nga katonda bwajogerako emirembe jiva mutima munda basebo ne banyabo bwe ntyo ndi kumpewa kongeza kalero kulunakulu wakuna okuteka teka buli muntu ye naye nawuliriza buli muntu ye naye natugoberedde okuva mu mwezi ogwa kusatunga tukoleza na imbira byange tugenda kubanga tuba tusako na imbira byangu omulundi ogwa 12 nga tugezako kulaga obusobozi bw'abana abavubuka tugezako kulago moleso gwe nyimbe singo kunyumira bana Uganda ne batukana okuzimba mwe byabwe kubwabwe mbeba sanyo abayimbi ba Uganda nene mbajukiza nti ekigenderwa kya nimbira byange kisingira dalo obukuru kwe kuyamba ko music wa Uganda obutakadiwa music wa Uganda obutakadiwa abantu bafa abayimbi bafa bachala n'abakazi abana balenzi nabo bwala wano bakubo muziki na yo muziki ne gunyikira bwe gunyikira mubanga tuno nye yaliko serebu no beranga to kya sobolwa mulaba bino byo nabyo nabyo nabyo na nebya copyright bigenzo kuja rubogola sima emyaka 12 emabega twali twatandika da okulaba tusobodde tutyo kutakiriza kutaliza muziki wa Uganda butakadiwa bwetu ne tubatera wo moleso okugama ntino buli mwaka radio sima nayo lesanga omuziki oguli mu byafayo nti gwali kuteyoke nyimba nezitamiza abantu kubula kubatamiza kwenkana obakuchira amwenge enyimba ezo zinasubulanga okuzuku sibwa buli mwaka mu season je tuite ya nimbira byange basema ne banyabo season yeno omwaka guno yatandise omwaka mwezi gwa kusatu da twajikolereza mu chifo che kasanda eyo je twagabira visa kakati kuluwa mukaga luno okwose ncha mpaka tuzimaliriza Kavumba Recreation Center Wakiso agenda kufuka Coca Coca City ate Kavumba wenyini agenda kubera Las Vegas Las Vegas njagalo kutegezo sigazo lunakulu mulo kalokaloka nawe yona yona yona joli okubera ngo lunakulu no ruwewa lunakulu no ruwandike mbirowozo tinango lunakulu no ndwewa de ntekedde okubera nga ndi mwaba bagenda kubera Kavumba Kavumba botumukoleza ye lwe lunakulu oka lwe tu saba omuntu abere mu dembe okumale sawa abiri munya olunaku lugenda kutana nikane sawa biri emiliango tugenda kubanga tujigula wo sawa satu asabule gadi agenda kubanga atandika kuchisawi simba tutunda chibaita experience mpuliriza n'obwegendereza ebintu ebinyumira abantu abamu n'ebintu ebibanyumira timumanyi nti bibanyumira Niwe sanga bwe sanze olumunga bikukwatide yo bukwatizi niwe sanga ngoli mumbera yekintu ekikunyumide no kinyumya luva nyuma ngo mazena chiva muti banange nali sibuliranga ko mirembe nakunyumirwanga ko empulide bwe mbadde mu kintu bwe kiti bere kavumbo lwo mukaga runo mukwano munywanyi ogenda kukiriza nti ebintu ebinyumira abantu sibye bino nga mwe bulijjo bwe mubikola ki omuntu waba awakunyumirwa emirembe asoka kulira mirembe nga jiva ku ntobo yo mutima gwe ne jiryo kaji mutu ya nyaye na okukaka Noja musanga nga asimairinga oba nga oba tudde wansi wa kisikirize cha muti oba afunye tafali ne yetulirawo oba ina chapati ja nu jaga yaga yawo mumpola oba atambulako na mwagalwawe nga bakwataganye ko mukono oba yesanze bwesanze nga akute ekyo kunywa nebe kaba kachupa kambwe katine na akakomberero kumalesa wabiri ejo jibayite mirembe emirembe bwono jirinde nseji kuwe zitegenda jikuwa geza ko kulabika nga wali wa emirembe luwa mukaga luno okosencha tugenda kwa tuwatusi wako Rubogola Simba na makampuni gafe amanje nyodo Tibo Logistics ya bada kugabira sente ranga agabie mitwale atana atano chengana mulirunaku uliri zeneka vumba kazi zantino agenda kutwala maso chabada kula kumpewa wano o akakasenti na chintu cha yatandika akimaliriza bulungi tubade na makampuni Simba Automotives bano beba tutusiza ko pichi pichi omwana muwanguzi awangula ebintu ebiwerako agenda kuwangula sente enkalu agenda kuwangula pichi pichi agenda kuwangula chapa chetaka agenda kuwangula esimu rumami okuva mu Tekno Kasangati agenda kuwangula nebirala ngaba mugenda okubera nga mubiwulira kati Simba Automotives neberanga kutusako ebiduka pichi pichi za boda boda ate ne Simba Sumo HPCPC NET tubade na MTN kugamba antino tandiko kukozesa momo wanaona wojisanze ngo sasula ebintu yo noli mu supermarket oli ku somero oli mu dwaliro oli chi ewe manyizo kukozesa momo ate mu masomero bwe mu agazi sabaza deba mwe okusasula fees nga bakozesa momo waliwa watawo nawo omukisa ogwamanyi tubade ne Tekno Kasangati ngenda wano katolwa lero babulira mu olunakulwa ne imbira byange lutandika lutya luzi balutia. Na eche nsokera konga nkugamba. Ntilugenda kutandika saa wabiri ezo kumachia lukome enkera kusande ngobude busa sana. Tusubiro kubera nga tuja kupa tuula angirira omu wanguzi. Wakati wa saa kumi chitundu ne saa wa kumi na imu ngobude bucha. Kulunaku oluachi kulunaku ngaluadu ingi dedo lunaku olwe sande. Chetufatu muita Las Vegas. Ababera genze kune mutambula kumu Amerikeyo chivuga cha Las Vegas chivuga chirera buli muntu ali mu stress omuntu ali mu naku chivuga chibudamya buli muntu eyechayi omuntu abadayagala okweja munsi chivuga kino bachikolanga choti chebaka sawa abiri munya esanyu mu Las Vegas libali sanuka nekakati kibo chetu agalo kukolera ntino gwonawona wogendo kubera njagalo chimanye bumanya ntikavumba ate chetu avude tumuteka ku lwomukaga enkera nga lunakulwa sandero wakumbula obere nga toyina chekwa asombo ate lunakulwa kola kati nkugamba ekintu kimu yonajo nobera oba mugenze ku mukolo gwa kwanjula oba muina ke chivulu che mubadde mucho ne chikoma sawa musanvu yona musimule Subaru lyoke mugamba abana tumana tukoleze Subaru ebyana bya mwe bitule mu mite mabega aho bigati kakati tukoleze tulumba Las Vegas ka wakiso kavumba kavumba muja tusanganga Las Vegas akolera bukolezi nawo kirizenti ni indogo za redi yenu banange yauka nyo mu bintu bya tuliko mwebale okutuliza muzikirize nyanirize mumugana numbera one mwenyoma abantu bava bungereza kujja ku ubera ku neimbira byange Day of Freedom olunaku lw'abantu creative tuina chief creative on our UK ingini ya Ronald Mugomba Lwasa obudde bonna chiefs bet nanda ula yaleze kulunaku enaku zo mwezi mukaga labe ebintu bwe tubyongezaayo nga teri bali bamuwadde ya which mwezi chotono chiefs bet nanda ula yona jolly we are with you in spirit era tukakasa tuli namwe ne banna Uganda mwena bali yona yona je mulinga mbadde mutugoberera ku TikTok ne mikutu emirala jonna mbagamba we are with you in spirit twagala okusaasaanya essanyu twagala okuddamu okunyikiza ekitiibwa ky'omuntu obuntu omuntu aleme kulabikanga gwamu ak'obuntu basebo ne banyabo kyekyo kyetubagamba kyetubayitirega sigala mwaka obuntu ne bubusala munnensa bubeera mwaka obuntu beera mwaka obuntu tuwaliwo sente zimala kakati tugambe nti buli muntu akyali mwaka obuntu twagala olunaku lw'abantu lutugatte kavumba wanonga buli muntu gwola bwalabika ali mirembe ayita ku muntu n'amuubira kajambo ebyokuyingira n'ebyobulamu byonna byonna byonna Kampala School of Paramedicals yegendo bikwasaganya security egenda kubeera nga emanejibwa Uganda Police naye nga tuteekamu ate n'ebiralalala ejiri omuguni tirigwa mabega twagala obakakasa muzikirize nteekemu ekisumuluzo kino nyanirize chief creative era okuva UK Bungereza boje bava okubeera nga bajja kati oli avudde Bungereza gw'oli awo wakiso oli awo wakiso era gw'olowooza mbu ebintu ebirungi bali bikunyumiza nga bunyumiza olowooza nti ennaku oyina ogenda kubeera ku nsiku n'emyaka kikumi omuntu okubeera nga ayina mu emirembe n'essanyu tikimwetagisa kuwangaala myaka kyenda oli ayinza n'okuwangaala emyaka abiri mu ebiri ku nsi obulamu bwe ne businga ddala eyawangaala ekyenda kandi babuulire Chifu, chifu, creative kiliza nkwanilize na kayimba kano, ngatubalaga ntino, tulumba kavumba lunakuru wa mukaga lunu basebo ne banyabo.

0: Kumba
1: kwa sancha mubirala byo janga wesunga ekavumba ekavumba waliyo zu ezu ye kumiro lye bisoro ebye walula mwana zigonya mwana zitimba ensolo ezo zotalabangako ezimu abamukumwe gye miziro jamwe ojja kujja itamuko na akasente kubanga zu okujingira mu ojja kubanga osasula ya akasente katono tuno bakukirizo kubera nga tulambula ne kubisolo ekyo kuba ebinyonyi bibiri ne jinja limu tubagambye abana abavubuka anembira byange bwatandika ati waberawo mu kirabu yo waberayo nezinira byange yo mwana omuvubuka nga aganti nze runo nazza amazina nga zine nago gantegeere kati mu kirabu wajja kubanga JTB anyonyogera omuziki akutusaako omuziki ogukyasinze okusitula abantu wansi ne babiibya so omwana abamu ate kirabu obeera oyingira buyingizi nga bwofuluma teriko gamamu nti ate bansasuze kati wesalawo busazi olinagamamu nti wayi kakati wano tulabyeko ku mwana abaana babiri oyo mwana nziyadda ndeese nnyo akasuse tukirireko mu kirabu tulabe ate endongo bwekuta kati ng'ate awumukkirira mu kirabu muba mulyayo nga yomuvaayo oga naye kate twambukeko mu sikoya neerira byange tumale okuyiwamu ekikopo ky'obuugi simanyi obwo obulamu mu bulaba siziba sente nyingi
2: eddembe lyokalyokalyoka eddembe nti kyoyagala okukola mu kaseera ako kyokola
1: kyoyagala okukola kakati ekirala abaana babazze ng'obudde bukyali wagenda kubeerawo zipline waliwo ebyesuubo by'omu bbanga naye nga weesuubira ku waya nga bonoolaba waya y'amasannyalaze ekyesuubo ne kiroka kikutwala ne kikulula ku waya ako nako yitamuna akasenteko okuyitako ogendako ku zipline bino byesuubo by'abazungu nnyo wano bibadde tibinaba bingi nnyo gyekiri ekavumba ojja kubanga okigenderamu creative ogenda kuŋambira abagamba akagamba akasemba kubanga twagala bakwasa sports team yaffe tubeere nga tubaagaliza olunaku kavumba ekya tujja kuba tubatuusako butuusa update twabagambye nembira byange situgenda muweereza live yenna tujja kuba tubabuulirako obubuulizi nga tubatwalako ku mpewo katono kubabuuliza kyekifo ekavumba budakiika butono n'olwensonga eyo teweeyibaalaga nti kasitaffe tubiwulirira awaka ku mulundi guno ku radio tebijja kubaako fulltime nga bw'oyagala obirowooza
2: weewaawo bannange abawuliriza aba radio simba banaye bannayuganda mujje tukozese weekend yeeno tubeereko mu neeyimbira byange tulabe obulamu obulamu buli butya ku saidi eri obulamu buli butya ku saidi eri
1: kale
2: fe twatuuse dda n'abalala bakyatuuka obuzibu jeje wali okimanyi nti abantu abasinga ababeera okumpi n'ekifo batuuka leeti okusinga abaveewala
1: kale omukambodi yatumubakwasa kati

yeta naziki za gamanti Rashford ya inzo mufunira wakuba mufunira wakuba chidja kusobo katujo kurema wanaba sigadeo bwanaba asigadeo Arsenal namwe mwina pre-season emipira muri tandika nga lumugu omunana ne timu ya Girona makaga Girona saa ziriwera biri deni kurokusa tumuliza nyaliyo Betis nchivuga double ni kusawa ilibere mune chitunu deni kusande ziri na kuzumwezi mwendo mwezi ugumu nana muliza nyabulusha Dortmund Arsenal mpira kwa mugumu kwa no pre-season muli sembe yo timu yakomo etendekeba Fabregas kwa mire chiseranda ni nga 12 ugwe 12 jemi pira ja mwena je mwena na mwena mulina Girona nga rumo ugwe munana nga 5 ugwe munana mulizanya Betis nga mwenda ugwe munana mulizanya team ya Dortmund mu Emirates Cup iranda ni era mu Emirates Cup mulina mipira ebiri na team ya komo iranda kati oro mutandike mu comment shield ne Man City genda kuzo mwezi 16 mwezi ugwe munana Iro mpira uguguli bereri mukadifu mu Principality Stadium akati u Premier League Arsenal bali tandika ne team ya Coventry City opener ku Emirates ngabire mu rumo sita bili tanu tarista chira babili semash okay VIP ne VVIP tabe coach tuito muro Barcelona Man U PSG Arsenal Tottenham Bonabe taga msaimuto wa timu ya Bournemouth Eri Junior Kropi Umu Faransa Bamu yetaga Juventus ne Aston Villa Barari kabaga la kumaliza kubuka Dengamu na nane chitunu Kuguru kipa mu Argentina Aaron Martinez Liverpool Bandi kumeo mbrazilu Fabinho Adema bakuwate mu wakati Chokane Real Madrid Jose Mourinho ya mwetaga Yukiro mwrenzo Yabulide timu ya Al-Ittihad